0: commencé de faire cela. Ay jani ñangur ak ay kañ ak lu ñu daan genn bu gaay daan ma sa salan sa ci. Oké. Oh, mi ngi nonu. Grand ma ka ñay. Fofu yépp ay cité millionnaire ak yépp fofu yépp suñu kanam la magge. Ay. Yow nak xam nga you too old man.
1: Lu ko ñi foore mboss ak mo leen défendre. Foore rek mo leen défendre, foore rek. Kessé mo leen défendre.
2: Mais 1976, bo fekkene mané xé bu tuti bo xalé bu ndaw la bo ma ngi don ki xalé bu tuti la 1976 ayo boy boy yo paga singa singa to grave dem ki dem grave dem pri comment dire quartier bidon la hein comment dire je vais faire tout quartier boy mo sa fa dem de yag na bo tan xalé la bo xalé bu ndaw la quoi ma jigé fu jigé wa ko ñay quoi don and ak sama ben jigen quoi ndor mbou ndessal sangi fatou dem pop do setti ay mbok yi de kon quoi gramedine wa gramedine leuf ay ba so ñewat na gramedine ndessal mo non jigen da ngay xmeri genre comme montagne bo yeg dama de ko comme montagne quoi bo yeg day mel yaangi montagne quoi mom su super nak ngeen ma gis ay barak yoy nek ci kaw nak ko ko de kon ha bay ni sa yo panga pa bu la xotu nga mo yi na dama 94 ans mais yo sa yo est ce amo 86 ans ci diga ya gumere ci 76 ngi bopta ki ci nga jige fofu dem to gramedine bo yi panga panga de ko sa gramedine mo ma ngi fardu ko sa ko demé bo xala la ti xala bu ndaw la ala ja ma sha Allah
3: ayo asenga yo asenga Masha'Allah, salamat di mana gerami di lah khabar gerami di. Ah, yo, tangi yo, neka, yo, tu izan nasi hari kaya. Soan banwai mai falu kubu. Jamur ini mer, si mer, punya lagi ni jalan. Kamu ni gerami di luai. Gerami di luai, ngara salamat. Mangka sewa di gini tadi. Tang kori ayu khabadan, zon khabadan. Jangan di kapitan, mana jangan kapitan lah khabadan. Di kapitan lah masuk di gini. Jalan kan sangat yo dal ancien temps deug bi wax ni quoi ancien ngoy wax aussi xama na xama parce que an man pak ala mo xam ak andal la mo deug man da ñu fa ñaan jaar dem geej ax bo mo ne kon suñu geej ko la ñaan jaar dox dank bo ta may du ko wax bu ñay ko ñaan ñay yeex mo na xal dal sa yalla may na ko quoi ko lu sore sumay xol legi sax sumay koy xol legi dama me xala yalla may nako xol ba ku ci baaxu jaay daari jaar assalam ko assalam nek assalam 4 assalam 5 yeek pont bu wacc dug ci to salat ha yeek ben pont amna pont yo xamne kilo quoi pont yu ben jaaru pont xori ben jaaru kilo kan na pone kon la momay tek fa jaaru echelle yoy bu dangeral te fa ñu prañ jaar ta xalé bu ye da ngay ki de da ngay ram de si do boy taxaw daan te bo daano rek da na pestel ndox mais fa ñu jaar daal yu wacc so ay dugg non ginaaw kapax xamu kap jaar non yek lepp ci Allah bi de Allah kasse lon nak xam na lay doomu bu mi xam na lay ay kër daal yu yek lay dari sa ko travesse tali alu tali kibi tali yo dire parce que ma tali bi jam ki tali ko non jam place mais so ay koor sorry ma xala ñu dal te dawo ko sentir boy dox xala ya bay na ko même grand bi bu ngay wax da wonon jigi wa ko ñay diko dox tan xala ba grand bi te xol mu sore xol di sa bi mu sore ay xala machallah da nga do ko sentir quoi do ko sentir par rapport legui bu don jamono yi bu jamono do ko mon dox do te ba do guddou sorry non machallah
4: wa assalamu alaykum seigne job sif ñu ngi lay ci seigne dossis ma ngi lay ci wa seigne dossis ñi baat yi ñu wax dañ koy téré ci senegal wala xeyna man wax yi amul teggine man duma ci encourager ni waye limay laaj baat yi ñu wax dafa ay manam ñaanal nit dara quoi wala nga ñaanal ab workat ne yalla nangam loolu ñuy téré la wala

Li fi bay digle won nak yi li ci dess nak sa jom nga dem li fi dam digle doora def moy def len xel ci juma ji ci touba fi tañal tiri ter am di mustafa

gini simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngaw jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay amadu bay bay ba ilimani maray la

ko kumalaw be mo jur barasina jur marfa bara ak serin barasina ak jaga barasina ak nertin gen barasina marfa lo bayo manchot

bedem bankoy jaal ndey ma dar mangali mo ma cham alam bak mo ma cham ay ay fa gey ndey ma dar ndey mari dem am tlay kumbalaw be ndey mare nga ko di war malik abiyater buñu bi ci kodduar ci deug bu mi gacce ci jël job ci ko deug kodduar koku kumbalaw be yaam

ay su tuggay maa ngi lay jaale nday mari nit ñi Côte d'Ivoire ak su sambaat ma kuree jaag joor Ibrahima

mokodok sa bok ma wa kendera ka ma ca jaha bir ma fa ma ci boy set bay bir ma fa ma ci bungran ma wa mokodok ma jari na ma sa as ma ci

mu khuleñ biram fatma daw ras la yendo ñojam ñojam yendo daw bima yendo fa yendo nan aysata ko du samba fatma mu khuleñ jak jor juroom li ngeer yoy sa xewre sen bay sa xewro mudum sa xewon sa xar fa mu ci bu khuleñ jam bo jak

kujawdi la cey ndew pey ma jaw kot maram cebe sin pati baem mo tawlo kar jaw daro jaw ku ci nek jurna bur mari kumba garo boy tan nga ku ci bi jaw do nyaaw mam jabi asin pati mo tawlo mo jaw kor maram cebe asin pati Fatima dum yigen dum may kumba boy men yow xalat dar ku ci

ay sa tako do sa mafat na mukde jagjor. Sa kawal mo niyo tupi ang mam. Sa kawal sok na may. Jimmy kura jam. May niya kalanggag ko do kumbajana.

ay Marian, Marian, ay ndey Marian, sama linger ba. Si pite kuri njay nga ce bakel ma dem ba sey ma ce golay re ndaw ndey Marian ma. Abdoulaye kati simer, adiñe simer, simer fara jaw ma jaw xor. Lati jaw ma jaw xor, tan jaw ma jaw xor. Mbam, mbam sambalam ngi lam bañ.

za tu bande yaay ma jamm mu ñu Sénégal ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cëncor ribuna maktar luma buna maktar mahmadin mbegi ma

mojun mariama baba kar gaye amadu ji se mar gaya mariama baba kar gaye mojun kantom fal agal ije ngal ba ma char mak ma ma cham ran tar yo che je way ba ma lar bol moch Barma, Barma,

Mahmoudou Sala Sambaou ko do witi hamman asal mo sama maymuna gaydi de takusan goto min baddan ya warni mi ngay hokki mi ngari no wi Mahmoudou mi hokki mi ngari ndar nay ngar jabe gonga wiide wiide joddel tawra ko yumay bab kon non ha dan don tande tun ko ko nuddi mi telephone mu joodi labba beɗe tawe Dakar o yi togoro mbimi nam o yimi dokkal hakkude meɗen ngari gasani de hokkima ngari noore

Fazer o cumalheiro. Tanaga mako gadi langara na dar men de ta ba noro forte yon do hebo. Ko nyama dum ha ra salum ko kam fodo. Dole mako ta ko mun hodno mudo. Yo bursi kumalheiro sur na haari o waaw. Yo bursi kumalheiro kala di ngam melo e tayni re wala mel xawma le da be be dara yu ne bo la wadani. Ani ni yandari jangal di. Jamal sunu wa wara ko jamal munon.

Sama mara mola borogo sanni ni so daata ngala do ko mayra ne jeegi mayra me buug mayra ko jeegi mbadi yakune mari jeere mani sidi jambar la dela fraga sabbi ko jeegi be gasa bidi be ndiro diro yi tema ko go ko jeegi be kaade wala be ndiro diro yi tema ko go ko jeegi be tuddu sulu ndiabe ndiro diro yi tema ko go ko ko do gorno tuma go mi woni sama mara mola borogo sanni ni so daata ngala do sabbi tuma be wayngi mi e ci dede ko jeegi wona nawni nyaabo tobe.

ñoom sa dëpp fadiyal ma daawa di hiit ni sa tima mo waram bëgg na ñu fa xalte su laami di jullu jibril mo laami di jullu sa bu ma ba da ngay sëri ma ci sa mba dembaale mu taata la sëri bu ñu ko le fofu mandara kan go laami di jullu kaje bu ñu ma nga ci naaji kaalis di kan ñoo fo digi ci tuddu kaje bu le bi sa fa di ñu dame hala tan yatto may wundal taayen ñaba kemi dal de hande wu jaynde jayna jayna ko farba guwa wu farba guwa wu ko ngike dima di sappo ciuma di umaru jaan noro haa fu haadi sona ngi dum dum de jeddu man ta kalde dam dabbo woni gro bone yoddi jogi na gele bonna hay ni da kuma kalde tam so wala ci hole mo besna ha o jengel mbere so yidum mo yida dum ta ko gando mbelo mo ne halna mo noro Allah ta ko gawa mbelo mo fof ta ko bi lesi mbelo mo dibina fusanji ta ko tuje redu mbelo ne rena mo ta ko denti mbelo mo reno yo be gimi nyoro be jiso dum ko cedo mal jeewu ni haa debbo so woni gro bone sakka laami do

ɓiɓɓe jibiniyama mbiya allah hokkuma haɓɓille ko rewre bandigo en bon haqqille wonani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen ndewrio kalo pilane mbiyamo andama bonnete ko fenade wawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum gallude mo anda ko anda tan cuulel gotel ko jal jallo tawi mbarodi tattatine dari gaɗo wuuro tono waɗɗe mum mo anda ko mbarodi mbarodi ne andi anda ko mbarodi o soggi mbarodi o tawi jama tawi mawgane jooɗe leɗɗe ne ndeesi ha futuro wonane ñum faandi tan ɓe mbimo woppo kamɓe fodɓi ɓeɗo hakkude

0: Siyari dyan. Binyagi mamaya.
1: Tumane nanda ako hawara nani maya dyan nende. Nengon te jut nani mido wawo di hod.

mi dari men wore mi jimte cene charle fuude mi wedde makita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mandi bo fode mayo cide ngobi bi ci debbeje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andone donima cedi chafdi dahe da neje nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kare fofe baleji hamma yirewel ko sondu wiete non mu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle goddo de ngona kulle jam liwogu kulle mawdo ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre siftori ene wodi humre tor dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw mawdete hen mi wasa frore tabe jeejadi ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona di digi dobal jiga ngal koro hore sel hokko seba ci telle cilal e goral bali wala nanduki yol barodo wo bi choppi diwe sappu nan we ay weyo pupu bal enat nati sokla jawde cekki ciri kele wadi cetuni jala hawaji e cedoji ndili kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti de mi cifol girji nyakki to kimay dongal jeli e dulun may de ndere gasbi jeep ima boje ki pima buno ni nudni ma chabbi may garlaw gas sunka daga ciw o de ko tru mayte ko tuse ciw ngel jawle kero e dara cial de cender bubbe sangal de sirngi ni gi samunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran wodi darti ma jermini mo jabaaji e pille billillaaji e jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima la defo wonti olel muuraadi e musulaadi ko ngale ngunyaaji ma ngay gaydu bubba gornoji ndene barodu bubba jeer nani e waado ma ngata mi chongu fadda wiike biño gaynaako waata yalla we jabtintaake ma njur damba waasor ndu waasa ko nawri so dum ala taw ko bubu nyaawel to Allah re dow hinere wala taw ko nyiwa samba na gaynaako yara wudina e salama ha juri chungo mo jabaadi salmondirede